0: Sí.
1: Magdang mga po, mga kapatid. Lingkod tayo lahat, ay magsitayo. At magkibukas kayo sa akin sa page 66. 66 po, mga kapatid. 66.

0: Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay bukas po sa aklat po ay sa ating Biblia sa Awit chapter 41 verse 6 hanggang 13. Awit chapter 41 verse 6 to 13. At kung siya ay pumarito ang tingnan ako, siya ay nagsasalita ng walang kabuluhan, ang kanyang puso ay nagpipisan ng kasamaan sa kaniyang sarili. Pagka siya lumabas, sinasaysay niya, yaong lahat at nagtatanim sa akin ay nangagulong-gulungan laban sa akin. Laban sa akin ay nagsisikatan ng panghamak. Isang masamang sakit, wika nila, ay kumapit na madali sa kaniya. At ngayon, siyang nahihiga ay hindi na babangon pa. Oo, ang aking kasama-samang kaibigan na aking tiniwalaan na kumain ng aking tinapay, nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin. Ngunit ikaw, O Panginoon, maawa ka sa akin at ibangon mo ako upang aking magantihan sila. Sa pamamagitan nito ay natatalastas ko na nalulugod ka sa akin sapagkat ang aking kaaway ay hindi nagtatagumpay sa akin. At tungkol sa akin, iyong inaalalayan ako sa aking pagtatapat. At inilalagay mo ako sa harap ng iyong mukha magpakailanman. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggan, siya nawa at siya nawa. Iyong mukha po tayong lahat, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, narito po kami mga anak mo. Nagpapakababa po kami sa iyong harapan habang tinataas namin at pinapupurihan ang iyong pangalan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Muli kami ay nakarating sa dagong ito at isang linggo na naman na ginabayan mo kami. At muli ay sama-sama kami magkakapatid na magpupuri sa iyo at aalayan ka namin ng mga awiting bilang papuri sa kadakailan at pag-ibig mo sa amin. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at pinatatawad din po namin ang mga nagkasala sa amin upang maging malinis po kami sa iyong harapan. At ihanda mo ang bawat isa sa pagkikinig ng iyong banal na salita na siya naming lakas at sandata sa espiritual na pamumuhay. Salamat Ama sa mga tulong mo sa amin sa araw-araw. Tulungan mo kaming maging matuwid sa iyong harapan. Sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon, at lagi mo kaming tuwid sa bawat pagkakamali po namin upang makarating kami sa iyong piling. Gabayan mo rin Ama ang aming kapatid na siya maghatid ng mensahe sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas.
1: Patuloy po natin po yung nagsarabahin ng ating Panginoon sa pamamagitan po natin ng awit. Para sa unang awit po natin, song number 71 po. It is well with my soul. Song number 71.

0: Lord send me.
1: Okay, so yan yung ating awit ay sabi, Lord send me. So ibig sabihin niya po yung response ng bawat isa na dapat tayo tumugon sa tiyatawag po natin tawag ng ating Panginoon. Hindi lang tumugon, kundi dapat meron po tayong dapat gampanan bilang isang mananampalataya. Na kung titignan po natin, buksan po niyo mga Bible ninyo dyan sa po sa aklat ng Roma, chapter 11, verse 21-22. Romans chapter 11, verse 21 and 22. Ayan. So, ang pamagat ko dyan ay maging masunurin. Ayan. So, paano tayo magiging masunurin? At paano po tayo, okay, babasahin po natin yan, verse na yan. Okay. Sabi po yan sa verse 21, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay nasa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamalagi ka sa kaniyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. So ito po ay bahagi ng tatawag po natin warning o kaya paalala sa atin na Panginoon na dapat po tayo maging tapat, makatotohanan, masunurin sa ating Panginoon. Dahil dito ay mayroon tatawag po natin comparison na sinasabi ng banal na kasulatan. Kahit ikaw ay mananampalataya, kung hindi ka magiging masunurin, ikaw din ay pwedeng mapapamak. Kahit tulad po ng mga sabi natin diyan, mga talagang sanga, yung original, ang pinag-usapan natin last time ay mga nation Israel. Sila yung tinatawag natin pinangakuan ng Diyos. Sila ang tinawag ng Diyos, or the chosen people of God, or the chosen nation. At sila ay tinatawag natin hindi pinatawad ng Diyos. Kaya, ang tanong ko ngayon ay, ano bang dahilan at hindi sila pinatawad ng Diyos? Kaya sabi riyan, ay tinatawag natin hindi sila pinatawad. Kaya sabi doon ay, masdan mo. Kaya, ano kaya mga bagay na okay, dahilan kung bakit sila ay hindi pinatawad ng ating Panginoon? Kaya babalik tayo sa history. Anong dahilan at hindi sila pinatawad ng ating Panginoon? So mayroon tatlong propeta na aking gagamitin ngayon, si Isaias, Mikas, at si Hosea, na sila'y contemporary na naging propeta sa panahon na yan. Kaya simulan po natin si Isaias, sabi po riyan sa Isaiah chapter 1, verses 1 to the following, ay sabi riyan, ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem, ang kaarawan ni Usias, ito yung mga hari noon, Haring Usias, Jotam, Ahas, at saka si Ezekias, na hari ng mga Huda. So ito yung mga sa panahon ni na Isaias, ano? Tatlo yung sinabi kanina, Mikas at saka si Hosea, itong mga hari sa panahon na yan. So ibig sabihin, mahabang panahon na sila itatawag natin nangaral. At itong pangaral ni Isaias sa kanila, una, sabi niya sa verse 2, dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa. So yung word langit ay mga taong tinatawag natin nasa mataas na kalagayan sa buhay, mga tinatawag natin mga leaders. Kaya minsan langit o kay stars ay mga taong tinitingala. Lupa ay mga taong tinatawag natin nasa sakupan, mga ordinary people sa kanilang panahon. Kaya sabi niya, o langit o lupa. So ang mensaheng ito ay para sa lahat, sa mga leader ng kanilang gobyerno sa panahon na yon at mga citizens sa panahon na yan. Kaya sabi niya, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nangalaga at nagpalaki ng mga bata at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Sino yan? Pinalaki ng Diyos ang Israel nang tinawag ng Diyos si Abraham na ikaw ay aking gagawin malaking bansa, aking pagpapalain ang iyong lahi. Pero sila'y lumaki at alam po natin na sila'y inilabas ka ng Panginoon mula sa Egypt, sila'y pinagpala ng Panginoon, ngunit sabi riyan, sila'y mga naghimagsik laban sa ating Panginoon. So ang point ko doon, hindi sila nanatili. Kaya sabi po doon sa Roma kanina, sila'y pinutol. Iniwalay ng Panginoon sa tunay na puno, tinanggal sila ng Panginoon. Dahil una, sabi riyan, sila ay mga mapag nang himagsik laban sa akin, naging rebelde sa ating Panginoon. Verse 3. Ginamit ang Panginoon ito, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang pasabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi gumugunita. So parang tiyatawag natin may sakit na amnesia. Hindi marunong magpasalamat. Kasi sabi riyan, tiyatawag natin, buti pa ang baka, alam niya yung kanyang amo. Yung aso, alam daw yung kung saan pinagpapakain. So ibig sabihin, itinuring o kaya inalimbawa ng Panginoon ang ugali ng mga Israelitang ito na hindi marunong kumilala sa Diyos. Hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Iyan po kanilang kalagayan. Ano pa? Verse 4, sabi niya, ang bansang salarin, bayan na papasanan ng kasamaan. Ayan. Bayan daw na napapasanan ng kasamaan, punong-puno ng kasamaan. Lahi ng mga manggagawa ng kasamaan. Mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon. Hinamak nilang banal ng Israel. Sila'y nagpalayo na nagsiuro. So ito po yung kalagayan ng Israel. Iyan po dahil kung bakit sila'y tinanggal ng Panginoon. Kaya mali yung kaisipan ng iba na sabi nila, once you're saved, always saved. Pag ikaw sumampalataya, ikaw ay hindi mawawala, ikaw ay maliligtas. Pero sabi natin, ang Israel na pinili ng Diyos, na sila'y nagpatuloy sa paggawa ng kasamaan o kasalanan o kalikuan, sabi doon, kinalimutan nilang Diyos, ay sila'y iniwalay na Panginoon ayon kay Apostle Paul. Kaya sabi niya, kung sila mismo ay tinanggal, sabi doon sa Roma, sino ka na hindi rin tatanggalin ng Panginoon pag hindi ka nagbagong buhay. Kaya sa verse 5, tingnan po natin, bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y mga himagsik ng higit at higit. Mahirap sa ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nangalupay-pay. Ito daw yung kanilang kalagayan. Bahala kayo dyan. Verse 5 na, verse 6 na lang. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan. So pansinin po natin. Masalimuot, magulo, may sakit. Kaya kung tutusin natin ganun, mula sa taas, sa gobyerno nila hanggang sa ordinary na mamayan, mayroon silang problema. Parang Pilipinas din, ano? Mula sa taas hanggang sa atin, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng tiyatawag natin sakit. Yung tiyatawag natin, komunidad natin, punong-puno ng kasalanan. E sabi din, mula sa talampakan, sabi niya rito, kundi mga sugat at mga pasa at mga nangananang sugat. Hindi nangatikom, hindi na mga kung galing sakit at nangatalian man o nangapahiram man ng is parang ganyan na lang at kaya naging ordinary na yung tiyatawag nating karamdaman para sa lipunan din natin na parang common na lang yung mga nangyayaring irregularities sa ating lipunan. Common na, yan na. Talagang ganyan na yung kalagayan, ganyan ang ugali, sabi natin eh. Yan din ang complaint ni Isaiah sa kanilang panahon na sila ay tiyatawag natin na sa ganyang kalagayan. Kaya sabi ko, inulit ko lang, dahilan kung bakit sila pinutol ng Diyos. dahil sa kanila kalagayan na yan. Tuloy natin. Verse 7, ang iyong lupain ay giba, ang iyong bayan ay sunog ng apoy, ang iyong lupain ay nilamon ng mga taga ng ibang lupa at taga ibang lupa sa iyong harapan at giba na gaya ng wina iniwasa ng mga taga ibang bayan lupa. So sila'y sinakop na. Verse 8, ang mga anak ng babae ni Sion ay naiwan parang balag sa isang ubasan, parang pahingan ng halamanan ng mga pipino, parang bayan na kukubkob. Okay, yan ang description. Verse 9, kung hindi nag-iwan sa atin ng pinakakaunting labi ang Panginoon ng mahubog, maging gaya na sana tayo ng Sodoma, naging gaya na sana tayo ng Gomora. Kung papasin pa natin, ano bang ginawa ng Diyos? Sabi niya, mayroon pa rin na iwan, mangilan-ngilan na mga Israelita. Kaya sabi ni Paul dito sa Romans chapter 11, hindi kinalimutan ng Diyos ang Israel sapagkat ako isang Israelita din. Kaya maging sa kanilang panahon, hindi sila nilipo lahat ng Panginoon. Kundi sabi riyan, mayroon pa naman na iwan. Mga taong tapat siguro, mas maraming yung hindi tapat, pero mayroon pa rin naiwan. Kung ginawa sana ng Diyos, nasabi niya tulad ng Sodom at Gomorrah, wala na sanang naiwan sa kanila. Pero yung pag-ibig ng Panginoon sa mga tao na natiling tapat ay hindi sila iniwan. Hindi sila pinuksa, hindi sila binura ng Panginoon. Kaya sabi nito sa verse 10, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga pinuno ng Sodoma, makikinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng Gomorrah. Sandali. Yung verse 9, binabanggit niya dyan, wala na ang Sodoma at Gomorrah dahil sa Genesis, sinunog ng Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan o kaya kasalan. Kaya lang, dito sa verse 10, pinapakita ng propeta Isaias ng mga tao nandoon, mga pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, iniligtas ng Diyos, sila'y namumuhay na para mga taga Sodoma at Gomorrah. Kaya sabi niya rito sa verse 10, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ninyong mga pinuno ng Sodoma. So ibig sabihin, mga ugali, kaugalian, tradisyon na mga taong hinira ng Diyos ay tulad ng mga taga Sodoma at Gomorrah. Ganun sila. Kaya karapat dapat li silang tatawag natin puksain sana sa panahon na yan. Walang pagpipilian eh. Kaya sabi doon, bakit kayo ganyan? Kaya kung anong kasalanan ng Sodoma at Gomorrah ay nariyan din sa inyo. So binabanggit yan na karapat dapat silang parusahan. Kaya sabi yan, sa verse 9, mayroon pa namang naiwan. Kaya sabi doon sa Roma chapter 11, hindi lahat ng sanga ay pinutol, kundi mga sangang walang bunga. Kaya sabi riyan, verse 11, sa anong kapararakan ang karamihan ng iyong mga hain? So sila religyoso pa rin. Pinili sila ng Diyos, alam nila salita ng Panginoon, alam nila yung panahon ng pagsamba, ay kanila paghahain, sabi, ginagawa nila eh. Religious sila. Karamihan ang iyong mga hain sa akin. Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin ng mga lalaking tupa na matataba sa mga hayop na pinataba at ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing na lalaki. Sabi sabihin, naumay na ako sa inyong ginagawa. Hindi ako interesado sa inyong mga handog. Dahil ang Diyos ay interesado sa kanilang buhay. Interesado ang Diyos sa kanilang mga pagbabagong buhay. Hindi yung mga hain. Iyan ang problema. Sila'y totoo sa kanilang pananampalataya, religiously, ginagampanan, pero yung buhay, wala. Kaya maaaring ganyan din tayo sa ating buhay. Totoo tayo sa ating, panatiko tayo sa ating relihiyon, pero yung ating relasyon sa ating Panginoon ay wala. Tapat sa kanilang grupo. Tapat sa kanilang kinabibilangan. Diba? Tapat. Pero hindi tapat sa ating Panginoon. Ganun din ang Israel. Tapat sila sa kanilang grupo, pero hindi tapat sa Diyos. Kaya sabi, pinutol sila ng Panginoon. Tuloy po natin. Sabi po riyan, verse 12, Nang kayo'y magsidating, napakita sa harap ko sinong umingin ito sa inyong kamay upang inyong hiyapakan ang aking mga looban. 13. Huwag na kayong magdala ng walang kabuluhan alay. Ano ba? Wala kabuluhan. Ang Diyos ang nagsabi, pag kayo lalapit, ganito ang iyong bibigay. Ang kanilang ginagawa ay request ng Panginoon. Pero ngayon sabi niya, huwag na kayong magdala ng mawalang kabuluhan alay. Hindi dahil sa tinatawag natin pinalitan ng Diyos ang kanyang hinihingi, kundi ang nais ng Panginoon sa bawat nag-aalay ay tapat, totoo sa ating pag. Hindi yung alay ang problema. Kaya yung alay kumisan, walang saysay kung ang nag-aalay ay malayo sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, kamangyan ay karumaldubal na sa akin, bagong buwan, ang mga sabat, ang mga tawag na kapulungan, hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at takdang pulong. Ayaw na. Naumay ng Diyos sa kanilang mga gawain. Siguro meron silang mga gawa, etc. Ang itatawag natin kanilang service, pagtitipon. Sabi niya, ayaw ko na, sawa na ako. Dahil hindi naman sila nagbabagong buhay. Verse 14, ipinagdaramdam ng aking puso ang iyong mga bagong buwan, ang iyong takdang kapistahan, mga kabagabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mayon. Hindi ko alam yun. Sige, verse 15. At pagkanyayon, iginawad ang iyong mga kamay ay aking, pasin natin ha, at pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang ating mga mata sa inyo. Oo, pag kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin at ang iyong mga kamay ay puno ng dugo. Sa ibang sali, sabi doon ay, pag tinatas yung iyong kamay, hindi binapansin ng Panginoon. Kaya sabi ng iba, pag tayo nagpuri, dapat mas masaya, itaas ang kamay, purihin ang Panginoon. Ayun pala sa Old Testament din, ha? Pagka inyong ginagawad ang iyong mga kamay, ay aking ikukubli ang aking mga mata. Hindi kita papansinin. Sabi niya, pag kayo nagsinalangin ng marami, akala niyo mahabang panalangin ay pakikinggan ng Diyos. Sabi niya, hindi, hindi pakikinggan. Kaya kahit napakabang litanya ang isasabihin, hindi pakikinggan ng Diyos. At sabi niya, hindi ko kayo didinggin. Ang iyong mga kamay ay puno ng dugo. Anong ibig sabihin? Punong-puno ng kasalanan. Kaya ito yung, yun ang nakita ng Diyos sa kanilang kalagayan. Kaya sabi ng Isaiah sa kanila, magugas kayo, maglinis kayo. Alisin ninyo ang ikasamaan ng iyong mga gawa sa harap ng aking mata, mga likat kayo sa paggawa ng kasamaan. Kaya sabi niya, magbagong buhay kayo. Kung hindi tayo magbabagong buhay, putol kayo. Ganun lang kasimple yung ating mensahe ngayon. Verse 17, mga tuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Okay, tingnan natin ito sandali. Maganda itong verse 17. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Ano ba yung mga mabuti? Mga gawang tama. Lahat ng bagay tama, tinatawag natin, bagay dapat natin gawin. Bawat bagay ay mabuti. Okay? Gawin daw natin yung mabuti. Inyong harapin ang kahatulan. Sa ating lipunan ay marami tayong tinatawag natin injustice. Mga bagay na mali ay ating pinipilit na sinasabing tama, iyan ay totoo. Kaya umisahan, tama rin sabi nung parang, no? Yung nakausap ko last time, sabi niya, tatlong bagay na kung bakit nagkakahiwalay daw ang mga Pilipino. Kaya tama rin. May pagkatama siya. Sabi niya, una, ang dahilan kung bakit nagkakahiwalay daw ang mga tao, kawata-kawata, pera. Sa kasakiman ng pera, akin-akin, gusto mong yaman kayo, yung iba wala. Kaya nangyari, nagkakahiwalay. Tama yan, no? Pangalawa, sabi niya, ay tatawag natin politika. Dahil daw ikaw ay kabilang dito, kabilang doon, anong nangyayari tayo nagkakahiwalay? Yung isa, itatawag natin, sabi niya, relihiyon. O, dahil sa pa-relihiyon, minsan tayo nagkakahiwalay dahil diyan paniniwala, paniniwala. So, nakikita natin, nagkakahiwalay. So, may pagkatama yung kanyang mga binanggit. Kaya ang problema natin ay meron tayong injustice na nangyayari sa ating lipunan. Kaya sabi riyan, inyong hanapin ang kahatulan o kaya justisya. Kaya tayo ay tinatawag natin mga Kristiyano na humahanap ng fail. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng katwiran. Ibig sabihin, siya ay the God of justice. Ang tinitignan po natin yung tama. Hindi kung ano-anong grupo o ano pa man yung ating sinusundan. Hanapin daw natin ang kahatulan. Yung totoo. Maging bukas tayo. Sa katotohanan, kaya sabi nga ni si kumpanyero, know the truth and the truth will set you free. Kailangan natin, pag nalaman, tanggapin natin yung totoo. So, anin man yun. Kaya hintayin natin kung anong totoo. Okay. Inyong saklolohan ang napipig hati. Ibig sabihin mga tao nagdadalamhati, mga tao may pasanin sa buhay, dapat willing tayong tumulong sa ating kapwa. Hindi lang tayo tatawag natin pagiging makasarili. Tama? So alam natin, damayan. Yung tatawag po natin, ang problema ko sa atin, damayan lang pati sa patay, gre-reklamo tayo. Magkano ba damayan natin dito sa kwa? Senyor, pag may patay. 20? Ha? Oh, 30, reklamo. Kaya reklamo. Anong gusto niya kay... 30, may patay na naman. Okay naman. Yung 30, mas mainam na yan kaysa ikaw pupunta doon sa patay. Mahiya ka na magbigay ng 30, tama? Eh, maganda na yun. Eh, pag naniningil yun, kapatid. Oh, Stan, mayroon na naman. Oh, sige, ilan? Mas mainam na yun. Eh, paano pag ikaw pupunta? Susulat mo doon, Jesse, 30 pesos. Mahiya ka naman. Di ba? Kaya minsan, mas gusto ko ng ganun kaysa yung pupunta ako doon dahil mahiya tayo magbigay ng 30. Kaya, kung 30, pasalamat tayo, 30 pa lang. Ibig sabihin, hindi pa ikaw sumusunod. Okay. Tama yan. Na, napipighati. Kaya tulungan natin, kaya pag mayroon namatay dyan, magbigay kayo para ganun. Eh, huwag na kayo magreklamo dahil susunod tayong lahat dyan. Okay. Susunod. Inyong hatulan ang ulila. Ayan. Yung mga ulila daw ay dapat din natin tulungan. Mga tao, ulila. Yung talagang wala na tumutulong kaya dapat tayo ay marunong mag-extend ng tulong sa ating kapwa. Ito lang problema ko. Ipagsanggalang ninyo ang mga babaeng babae lang, walang lalaki. Kasi sabi ko dun sa pag-asa, Brother Joe kasi yung Joselito pangalan eh. Hindi ka kasama rito, pang babae lang. Kasi siyang balo eh. Dito, binibigyan pansin, ang babaeng balo ay dapat din natin bigyan pansin. Ibig sabihin, kinakalinga ng Panginoon. Lalo pag talagang totally na balo. Kaya sa ibang churches, yung mga mayaman na church, ay tinatawag natin tumutulong sila sa mga talagang balo, yung walang kakayahan. Okay? So, pag tayo mayaman, di kaya din natin gawin yun, di ba? So, yun po siya sabi kayo. Ibig sabihin, ang Panginoon ay Diyos ng may pagmalasakit sa mananampalataya. Pero minsan, nakakaligtaan ng iglesia, nakakaligtaan ng mga tumanggap sa Panginoon, ganun din sa church, nakakaligtaan ang kanilang iniisip na lang ay yung kanilang mga sarili. Kaya, pag hindi nila nagawa, sila'y tinanggal. Pag hindi natin ginagawa rin yung ating responsibilidad, pwede tayong tatanggalin ng Panginoon. Isa pa, sabi niya si Mikas, chapter 6, verse 6 to 8 yan, anong aking ilalapit sa harap ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Paroon baga ako sa harap niya na may handog na susunugin, na may guyang isang taon na gulang. So, iyan, tradisyon nila na. Pero sabi riyan, verse 7, kalulugdan baga ng Panginoon ang mga lilibo-libong tupa o ang mga sampung libong ilog na langis, ibibigay ko sa baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalansang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa. Verse 8, kaniyang ipinakilala sa inyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi na Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. So ito yung sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Mikas na dapat gampanan gawin ang mga Israelita sa panahon na yan, na ako'y naniniwala iyon din at dapat natin gawin, na hinihingi ng Panginoon sa atin ay gumawa na may kaganapan, kaawaan, lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. So isipin mo natin, kaya sabi niya, isipin mo ang kasama mo ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, tayo ay nakabit sa Kanya, ang Diyos naman siya titingin sa atin, at ang sino man sanga na walang bunga, pinuputol. Magkaroon tayo ng bunga pag ito'y ating sinusundan. Isa pa, ng verse. Sabi riyan sa Hosea chapter 6. Sabi riyan, magsiparito kayo tayong, at tayo manumbalik sa Panginoon sapagkat siya'y lumapa. Ayan. At pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Ayan. Diyan gagawin pa yun, kaya lumapit tayo. Pagkatapos ng dalawang araw ay muling bubuhayin niya tayo. Sa katlong araw ay babangon niya tayo at tayo'y mga buhay sa harap niya. Sige, ilisa ko na lang. Ating kilalanin tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga. Siya'y parito sa atin parang ulan, na parang parang huling ulan na dumidilig sa lupa. So, ayan. Sige, tapusin ko lang para meron kong hinarap dito. Kaya't aking pinutol sila sa pamagitan ng mga propeta, aking pinatay sila ng mga salita ng aking bibig, at iyong mga hatulan ay parang liwanag na lumalabas, sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindi hain, at ang pagkakilala sa Diyos higit kaysa mga handog na susunugin. Okay. So, ang nais sa Panginoon, hindi yung mga practice, kundi sabi niya, itatawag natin yung totoong pananampalataya. Kaya sila, mga Israelita, ay religiously active. Ginagampanan nila yung binigay ni Moses, pero malayo sa ating Panginoon. Wala sa puso. Wala sa kanilang ugali. Kaya sabi doon, pinutol sila. Kaya sa panahon ni Jesus, kung sila ay 740, noong panahon na ni Jesus, mayroon nangaral na pangalan ay si Juan. Si Juan nangaral, tingnan natin. Sa kanilang panahon, siya nagpasasabon ng laba, palibot-libot sa Jordan, pinangaral ng bautismo, pagsisisi at ipagpapatawad ng kasalanan. Ang nagsasabi rin ay si Juan Bautista. Sabi niya, ang tinig ay isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan pa. Okay, sige, laktawan ko na lang. Ito, verse 5. Lahat ng libis ay tatambakan, pababain ang bawat bundok at burol at liko. Okay. So sabi riyan, at ang madaan bako-bako ay mapapatag. Verse 6. At makikita ng lahat ang laman ng pagliligtas ng Diyos. Ang point ko rito ay si Juan Bautista ng aral. Nasabi niya, darating Panginoon, dapat ayusin na ninyong iyong buhay. Dapat magsisi kayo, manumbalik kayo sa tamang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Bakit kaya? Eh sabi riyan, dito sa verse 7, napakahirap ng tumawag, sabi ko nga, sinasabi nga niya sa karamihan,

nagsisilabas upang magpabautismo sa kanya. May lumapit na nga eh. Nangaral, nag-i-invite. Nag-i-invite, magsisi kayo, handa niyong daan na pagdating ng Panginoon. Prepare! May lumapit nga, may naniwala naman kay Juan Bautista. Ang problema, mabagsik masyado. Nang siya ay nangaral, sabi, kayong lahi ng mga ulo pong ihirap-hirap. Eh sabi nga kumisan, maging sa church kumisan, pag ikaw nangaral at natamaan mo isa dyan, di na babalik. Dahil nasaktan. Eh di mas masahol dito, sabi niya, kayong lahi ng mga ulo pong, sino ang sa inyo ay nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? So ang point ko dito sa panahon ni John the Baptist, sa panahon din ng ating Panginoon Jesus, ang mga tayo patuloy na nagagawa ng kasalanan. Iyon ang turing niya, malahi ng ulupong. Sila'y parusa ng Panginoon. Dahil sila'y parusa ng Panginoon, kaya sabi riyan, kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat sa pagsisisi at huwag magmistula, magpasimulang, magsasabing sa iyong sarili, si Abraham ang iyong, ang Abraham na siya naming ama. Dahil sila nga itatawag natin, ang lahi ng Israel ay si Abraham. Kaya pinagmamayabang nila, oh, kami kabilang kay lahi ni Abraham. Pero sabi niya diyan, oh, ang Diyos kaya niya magbangon ng iba. Okay? So huwag yung pagmalaki na kayo nauna, na kayo kadikit. Hindi, sabi niya, verse 9, at ngayon pa ay nakalagay na ang talakol sa ugat ng mga punong kahoy, ang bawat punong kahoy na nga na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinihagi sa apon. So, anong point natin? Ang Israel ay nakakapit kay Abraham. Ang tinawag ng Diyos ay si Abraham. Pinagmamalaki nila na sila yung lahi ni Abraham, pero problema, hindi sila gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ngayon ni Juan, andyan ang palakol, nakahanda ng puputulin ng Diyos. Sabi niya, palakol sa ugat ng mga punong kahoy, ang bawat punong kahoy nga di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol. Kaya doon sa Roma chapter 11, kung bakit sila ay pinutol, sabi doon sa 11:21, dahil wala silang mabuting bunga. Walang pagsisisi, walang pagbabago sa kanilang buhay. So the same din sa atin. Kaya sabi ng Apostle Paul din sa Romans chapter 11, kung sila natunay, sila nauna, hindi pinatawad ng Panginoon, ikaw pa kaya na ikaw ay naidugtong lamang, hindi ka kaya patatawarin kayo ng Panginoon? Tatanggalin ka rin. Kaya ito'y warning sa atin. Kaya sa verse 10, sabi doon, tinanong siya ng karamihan, nagsasabi, anong nga dapat namin gawin? Sabi nila, sinagot niya, sinabi sa kanila, ang dalawang tunika. Okay. Ang may dalawang tunika ay magbahagi sa wala. Okay. Paano daw natin papakita yung ating pagbabago? Ano kasi ugali natin? Ang ugali ng mga tao ay tinatawag natin na mahilig mag-ipon. Yeah. Alam niyo sa atin, kumisan, kaya maganda rin yung tinatawag natin mga henerasyon ng mga millennials. Ano? Ang ugali ng millennials ay maliliit lamang, simple, ayaw nila itatawag natin maraming mga ipon-ipon. E sa mga oldies, sentimento, itatawag na nilang sentimental value. Kahit di nagagamit, kahit di alam basura, huwag mo itapon yan, alaala ni Kwan yan. E ang dami pagpunta sa bahay, punong-puno ng basura. Antigo, hindi nagagamit kaya kumisa. Eh maraming na ngayon kaya sabi rito, ang may dalawang tunika. Pansin natin na, ang may dalawang tunika ay magbahagi sa wala. So ibig sabihin, kung mayroon kayo sobra-sobrang kagamitan sa bahay, anong dapat yung gawin? Ha? I-share ninyo, andiyan hindi mo ginagamit eh. Yan sabi niya, dapat huwag kayo maramot, kaya mga Kristiyano, bawal ang magbahagi kayo. Kaya, kung sobra-sobra yung gamit, sobra kaldero nyo, bigay nyo. Kaya, di ba?

0: Ako'y naupo, masakit. Para umawa ko. Hindi ko mailingit yung katotohanan. Kumapak ako dun sa timbangan. Nadagdagan ng 10. Overweight na pala. Katakawan. Kahapon nag-harvest ako ng mangga. Kainin ko yan. Ako eh. Sobra na. Maliliit na mangga kayo. Alam ko ayaw niya. So, ibig sabihin ay, mag-share ka rin daw. Kaya sabi ni Marjorie sa akin, tawagan mo si Ikwan. Joseph, bigyan mo ng mangga. Maliliit yun. Okay. So, ibig sabihin, ang may pagkain ng gayon ay gasa at ng may pagkain ng gayon, gayon din ang gawin. So, ibig sabihin, mag-share daw tayo. Huwag daw kailan ng kain ng kain. Gayon, kain ko ako ng kain kahit maliit. Maliit lang naman ako eh. Yung maliit pala, paunti-unti, dumadami kaya bumigat. Problema. Eh, di kasalanan ko. Kaya dito sabi rin ay dapat marunong tayong mag-share. Kung meron kayo sobra-sobra dyan, huwag naman yung tira-tira. Mag-share kayo sa inyong mga kapwa. Okay, verse 12. At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sinabi nila, kanya guro, ang dapat namin gawin? O itong mga naniningil, ano kayong gagawin nila? Sinabi niya sa kanila, huwag kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. Kaya kung ano yung tinatawag natin, sinasabi, iyon na, huwag natin babaguhin. Di ba? Huwag na tayo magpapalusot. Verse 14, at tinanong naman siya ng kawal, nagsasabi kami naman, anong dapat namin gawin? At sa kanila ay sinabi niya, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man ni magparatang at magkasya na kayo sa mga bayad sa inyo. So, ibig sabihin, tayo. Pag tayo may tinanggap na trabaho, ano po man, kung sinabi niya, ito yung presyo, huwag kayong magreklamo, di ba? Yun ang usapan. Kumisa, nagre-reklamo tayo. Kaya, ang point ko naman dito, maging fair tayo sa bawat isa. Ang sabi doon, huwag ka nang humirit pa. Eh kung anong usapan, di yun lang. Ang problema rito, sabi doon, huwag na kayong kumuhang may karahasan. Kung bibigyan ka ng bonus, di maganda. Pero pinapoint dito ay meron tayong justice system. Meron tayong tinatawag natin tamang ginagawa. Kaya sabi po rito, pang last ko na, 11 na. Sabi riyan sa verse 11, chapter 11, verse 21, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos sa mga talilagang sanga, sino yon? Mga Israel. Ikaw naman, sino yon? Mga Kristiyano na sumumpalataya kay Jesus, na tayo naidikit kay Jesus, kaya tayo naging anak ng Diyos, kaya sabi niya, ikaw naman ay hindi patatawarin kung hindi ka magbabagong buhay. Kung hindi mo gagampanan ang iyong responsibilidad bilang sa Kristiyano, ikaw din, sabi doon, ay hindi patatawarin. Ano gagawin? Siyempre, puputulin din ng Panginoon. Verse 22, masdan mo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Kaya, ano yung tinuturo sa atin yan? Ang Diyos ay mabuti. God is so good. Sabi natin, tama? Ang Diyos ay mabuti. So, ibig sabihin, dapat tayo mamuhay sa kabutihan. Sundin natin yung kanyang kalooban. Sundin natin yung kanyang nais. Upang tayo kanyang lalo pang pagpapalain. Pero kung ayaw nyo, ang darating ay kabagsikan ng Diyos. God is love and God of justice. Kaya sabi natin, God of wrath din. God is God of mercy, God of wrath. Sabi natin, kaya ang kabagsikan ay sa nangahulog. Sino yung mga nahulog? Mga tao hindi sumunod, hindi nagbagong buhay. Datapwa, ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Bakit? Dahil sa iyong pagsunod sa ating Panginoon, Jesus Kristo. Kaya sabi na, kung mamalagi ka sa Kanya, kabutihan. Oh, kaya, no retreat, no surrender. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Kung hindi, sabi niya, sa ibang paraan, ay ikaw man ay puputulin. Saan kayo? Manatili sa kabutihan ng Panginoon. Kaya dapat Sabi ko, warning. Anong warning natin? Dapat tayo maging mabuti. Kung hindi, kabagsikan ang darating sa atin. Kaya nawa, ang bawat isa sa atin ay manatiling tapat sa ating Panginoon, Jesus Cristo. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkarinig ng kanyang salita. Oops.
1: Bilang kubon awit, hymn number 134, 134.

Tayo po'y dadako na sa banal na punan. Bago po tayo makibahagi sa banal na punan, ay siyasatin po natin ang ating sarili bago tayo kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ganito pang nakasulat sa 1 Corinto chapter 11 verse 23 to 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinay ko naman sa inyong gabing siya ipinagkanulo. Ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay-tibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagmuli, kanyang muling pagpaparito. Tayo po'y manalangin. Ama naming mawain at dakila sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami nagsama-sama upang ipahayag ang iyong dakilang pag-ibig sa amin at alalahanin ang kamatayan ng inyong anak na si Yesu Kristo ng aming tagapagligtas at ang kanyang muling pagbabalik. Nagpapasalamat po kami sa kanyang sakripisyo. Siya'y nabayubay at namatay sa bundok ng Kalbaryo upang kami maligtas sa tiyak na kamatayan. Ama, salamat po sa elementong ito na sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesus na aming tagapagligtas. Linisin niyo po kami, Ama, at patawarin sa aming pagkakasala upang kami maging karapat-dapat sa pagkikibahagi sa gawaing ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, ang aming dakilang tagapagligtas. Amen.

0: Tayo na po ay dadako sa ambagan. Ganito po ang sinasabi sa unang Korinto, chapter 16, verse 2. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpang upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpareyan ko. Ganito rin po ang sinasabi sa Lucas, chapter 6, verse 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong tahal, siksik, liglig at umapaw pang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, dinadakila at sinasamba ka po namin dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan sa amin. Salamat po Ama sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Higit sa lahat sa pagkakataon na ito na kami ay nagsama-sama upang papurihan ng iyong dakilang pangalan. Ama, sa linggo pong ito, kami po ay mag-aalay ng aming mga handog o ambagan bilang tanda ng aming pagpapasalamat. Naway tulungan niyo po kami na magamit ito para sa italalawak ng iyong gawain. Hiling po namin, Ama, na patuloy niyo pong kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami na maging daluyan ng iyong biyaya upang mas marami pa kaming mahikayat na sumunod at mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Ito lamang po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen.
1: Sinili ko po tayo lahat pa ay magsitayo. Magbuksan po natin ang ating mga himbuk. Song number 63, Sa Stress, I Am Resolved.

Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na ikaw po ang nagbigay ng aming buhay. Salamat po, Ama, na kami po ay iyong iniingatan. Ganun din po, salamat sa pagpapala, biyaya na pinagkalog mo po sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Ama, sa iyong salita na muli namin narinig sa oras na ito. Ang salita mo po ay napakahalaga sa bawat isa sa amin. Ang salita mo, ang siyang gabay ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ganun din po, Panginoon, nilalapit po namin ang aming bansa. Hipuin mo po ang mga opisyal namin. Buksan mo po ang kanilang puso at isipan na sila po lahat ay makakasa. Magmula presidente, senator, congressman, hanggang sa pinakababang opisyal ng aming barangay. Nawa po, Panginoon, ikaw ang kanilang uunahin. Ikaw ang kanilang pupurihin at pasalamatan. Dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganun din, nawa ikaw ang maghari sa aming bansa, patuloy mong bigyan ng kapayapaan, katahimikan. Ganun din po, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, na kami po ay niligtas, na kami po ay dating kapangyarihan ng kadiliman. Inilipat mo po kami sa kaharian ng iyong anak, ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, kami po ay pinalaya at pinatawad po kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa aming paghihiwalay sa umagang ito. Nawa, ikaw po ang maghari sa aming buhay. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.

Ay, sama pagpala ng mga kapo, sa akin lahat, mga kapatid. At napakainit ng panahon po. At wala po po, hindi lamang po sa lugar natin, dahil nagsabal sa mga ibang tao ng Pilipinas. Napakainit, mga kapatid. So, kahit na po gaano ba init, kaya napakahalaga ang paggalo sa ating pagtitipon. Kaya po na saat sa banal na kasulatan na kung saan tinasabi sa banal na kasulatan kung sa Hebrews chapter 10 verse 55 na huwag kalilig ka ng pagkano sa ating pag-itipo na tayo na nagkasalayan ng iba ay may magmarakasan ng pananampalataya dahil alam natin na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus Cristo. So, mag-start na po tayo sa ating pong aralin patungkol po sa Bible Study Series of Lesson patungkol po kay Elder James. At nasa chapter 2 na po tayo, mga kapatid. So bago ang lahat na ating pong umpisa ng ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos, e narito po ang isang mahalagang parte ng ating pagsamba ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos, Bible study at ang Bible message, yung humili. Yan, so magkaiba po ang Bible study at ang Bible message. Yung pong Bible study ay yung personal o grupo pagsusuri sa mga banal na kasulatan upang maunawaan ang konteksto, mensahe at kalooban ng Diyos. Talayon nitong palalimin ang pananampalataya, palaguin ang spiritualidad at lapat ang mga naturang aral sa araw-araw na buhay. Yung pong pag-aaral natin ng salita ng Diyos na natututunan natin, eh i-apply po natin yan sa araw-araw nating pamuhay. At sa Bible study, lahat po tayo ay magbigay ng mga saloobin o opinion patungkol po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mayroon po ng katanungan o mayroon po tayong ibig na malaman patungkol po sa text na ating pong pinag-aaralan. Mahalaga po yun, mga kapatid. At doon naman sa Bible message, yun po, yung magsasalita ay yung salita ng Diyos na magsesermon. At hindi na po doon kinakailangan na magkaroon ng pagtatanong o magbibigay ng opinyon doon sa nagbibigay ng mensahe ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Yan. At nulit ko po, ito po yung tools po, yung isang parte na mahalaga sa pagsuri ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay aming pong napag-aralan doon sa Hermeneutics is a study of the principles and methods used to interpret the Bible. Halaga po, mga kapatid, yung exegesis and eisegesis. Dalawa po yan, ang pagkahulugan ng dalawa po. Ibig sabihin ng exegesis ay yung paghugo ng kahulugan mula sa teksto. Ito ay objective na pag-aaral kung ano talaga ibig sinasabi ng mayakda at kanyang mga mambabasa. Ito po yung paliwanag ay magmumula po, mga kapatid, sa Bible. Yung text at hindi po eisegesis. Yung po eisegesis, mga kapatid, ay sa Biblia po manggagaling yung inyong kasagutan o yung opinion o pagbibigay ng kahulugan patungkol sa yung pinapaliwanag biblical sa salita ng Diyos. Ang kaibahan po ng eisegesis, ito po mga kapatid, yung sariling idea o pagbibigay ng kahulugan, halimbawa nakabasa tayo sa teksto, sa Biblia, kaya hindi ka na nagsuri, binigyan mo kaagad ng kahulugan yung nabasa mo. Ibig sabihin, yung sarili mong idea, hindi ka nag-review o hindi mo inimbestigan yung konteksto ng Biblia. Opo, kaya mahalaga po, mga kapatid, yung itong dalawang ito, dapat hindi po eisegesis. Kasi ang eisegesis, marami pong nakakamali po
na tinuturo ng salita ng Diyos diyan. Kumbaga, sariling opinion, sariling idea. Halimbawa po, sino po ang nagtatag ng iglesia ng ating Panginoon Jesucristo? Eh, kung gagamitin nila yung exegesis, eh, sabihin nila sila ang nagtatag. Eh, kung exegesis naman po, pag-aaralan natin, eh, ang ating Panginoon Jesucristo ang nagtatag ng iglesia. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 16, verse 18, kung saan si mismong Jesucristo anak kayo ng iglesia. Kaya po, kailangan po nating matutunan, i-apply ang dalawang tools na ito, mga kapatid, na kinakailangan exegesis, hindi po eisegesis, yung nangangaral ng salita ng Diyos, hindi lamang po sa pulpito, pati po sa pagtuturo natin sa ating pamilya. Mahalaga po, mga kapatid, na iwasan na maging eisegesis yung ating tools o ating nasa pag-aaral o yung ating pagkahulugan. Dapat exegesis po lamang, mga kapatid. Narito po yung isa pa, mga kapatid, yung immediate context. Dito, yung immediate context, tulad po ng aking nabanggit kanina, doon sa exegesis, yeah, kung may nabasa tayo, kailangan po na huwag mo nang bigyan ng pangkahulugan agad. Kailangan natin ng pasahin yung kahulugan. Hahanap tayo ng evidence. Mag-imbestiga doon sa wider context. Halimbawa po, dito sa Filipos chapter 4 verse 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sabi sa Ingles, I can do all things through Him who strengthens me. So, ibig sabihin, ang Diyos nagbigay ng kalakasan. Hindi po kalakasan physical, mga kapatid, na magagawa natin lahat. Halimbawa, ma-interpret natin na maging eisegesis, yung pagpapayaman, o sa sports, kaya itong binigyan ng Diyos sa akin na lakas sa akin. Kaya kailangan po ng wider context. Kaya makikita natin doon sa Filipos chapter 4, verse 6 to 7, 10 to 12 na kung saan, mga kapatid, pinapakita dito yung napatunayan ni Apostol Pablo na siya po ay naranasan niyang maging mahirap, naranasan niyang din managana sa buhay. Yung pagkakuntento sa buhay po ang tema po niyan. Hindi po sa kalakasan physical, na yun ay ginamit mo para lumago yung physical. Hindi po, spiritual po ang kahulugan niyan, mga kapatid. Yan. So dito, yan, so, nandyan na yung wider context na mag-imbestiga. Opo, mag-imbestiga po tayo lagi. Ba? O palimbawa, nulit ko, sino po ang nagtrabaho na investigator? Diba? Ang investigator, kailangan niyang imbestigaan yung nag-a-apply. Palimbawa, sa loan, kailangan mo imbestigaan yung nag-loan. O, kung sa, ano naman, sa pulisya, kung mayroon kang imbestigahan, mayroon kang suspect, kailangan mo imbestigahan yung pagkatao nun. So, nandun yung wider context. At naroon din, mga kapatid, no, halimbawa, na kinakailangan mo talaga imbestiga mabuti, susuriin mo hanggang doon sa lumang tipan, kung biblical po. Opo, biblical, kung halimbawa, si Jesus Cristo. Opo, kailangan po na maunawaan natin ito para malaman natin yung ating pong tinatalakay, kung ito ay exegesis o eisegesis. Tulad po, halimbawa, si Jesucristo, siya po ay portero ng Diyos. Siya ay handog para sa ating mga kasalanan. Diba, nabasa natin yan sa John chapter 1, verse, kunti ko nakakabali, sa verse 29, na sinabi ni, sa aklat ni Juan, na sabi ni John the Baptist, na siya ang portero ng Diyos at nag-aalis ng kasalanan. Ngayon, pupunta ka doon sa lumang tipan at makikita natin doon sa sulat o aklat ni Isaias, na kung saan sinasabi sa aklat ni Isaias na si Jesucristo siyang handog sa ating mga kasalanan. Doon sa Isaias chapter 53, hindi po ako nakakamali, verses 7 to 9. At doon naman sa John, ay makikita natin yan, John chapter 1,
verse 29, mga kapatid. Ito ay kung bibigyan natin ng mas malalim na investigasyon o imbestigan natin mabuti na si Jesucristo ay siya ba ay kordero ng Diyos. Yan. So dito, okay, balikan natin sa John chapter 1 verse 59. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan, so nabasa natin yan. Ay, kailangan po nating imbestigaan. Kaya pupunta po tayo doon sa Isaiah chapter 53, doon sa lumang tipan. Kung siya nga ba, nga po ito yung madalas na binabasa ng mga Hudyo. Yan. At gayon din sa mga alagad ng Panginoon na kung saan itong si Eunuch, ito po ang kanyang binabasa, mga kapatid. At nung napatanto niya na si Jesucristo tinutukoy dito, siya po ay nagpabautismo yan kay Pilipe. Yan. So dito sa chapter 53 ng Isaiah verses 7 to 9, ayan. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin. Tupang takdang patayin, parang korderong hindi tumutukol kahit nagupitan at hindi umiimi kahit kaunti man. So, dito mga kapatid, ito na po yung sinasabi sa aklat na Isaiah patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At dito sa verse 8, Adam siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing, nakasama ng masasama at mayayaman kahit siya'y walang kasalanan o nagsabi man ang kasinungalingan. So dito, yung tinatawag na full Bible context, mga kapatid. Imbestigan po natin kung talaga bang si Jesucristo, siya po ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Yan. So, malinaw po ba mga kapatid? Yung exegesis, eisegesis, at ito pong ating immediate context at wider context and whole Bible context. Kumbaga sa liham, aralin mo sino ba nagsulat? Sino nagpadala? Ayan. So mahalaga po mga kapatid ngayon, aaralin natin kung sino ang sinulatan. Kaya po papasok doon yung wider context at whole Bible context, mga kapatid. Tulad po nito, ayan, si Santiago ay tinaguri ang matuwid. Ay ang kapatid ni Jesus na lumaki sa Nazareth. Siya ay hindi naniwala kay Jesus noong una, ngunit naging tapat na tagasunod matapos niyang magpakita rito ang nabuhay na bag-uli si Jesus. Siya ay naging unang matanda ng iglesia sa Jerusalem at author ng aklat ng Santiago bago siya pinatay bilang martir noong humigit kumulang 62 AD. Probably po mga kapatid, at saan po ito sinulat ay doon po sa Judea noong 48 AD probably. Yan. So, ayan, so dito po mga kapatid, ayan, narito naman yung mahalagang detalye. Kung sino sumulat, kanino sinulat, yung tema at nilalaman. Ayan, so dito natin nababasa po para sa ating Bible study. Dito, ayan yung tatlong kaibahan. Tatlo po mga kapatid ang Santiago na naisulat sa Biblia. Kaya po gagamit ulit tayo ng wider context. Aralin natin kung sino nga ba yung Santiago dito sa Biblia. Baka magkamali po tayo mga kapatid. Okay. Kaya ang kaibahan ng tatlong Santiago, yan si Santiago na anak ni Zebedeo. Siya ay isa sa 12 apostol ni Jesus, kapatid ni Apostol Juan. Yan po mga kapatid. No? So, meron naman po tayong Biblia na nababasa po natin yan kung saan tinawag ni Jesucristo yung magkapatid na ito doon sa Mateo chapter 4 verses 21 hanggang 22. Yan. At dito naman sa ikalawang Santiago na anak ni Alfeo, isa rin siya sa 12 apostol at yan ay ating mababasa doon sa Mateo chapter 10 verse 3. So mayroon pong evidence lagi
Kaya po, mayroon pong wider context. At dito, mayroon pong ikatlong Santiago. Ito na po yung kapatid ng Panginoon. Kapatid po sa laman. Ayan. At ayan po, sino siya? Hindi siya sa 12 apostol noong panahon ng ministeryo ni Jesus. Ngunit siya kapatid sa ina ni Jesus. At ayan, papasok na po ulit yung wider context. Mababasa po natin yan doon sa Matthew chapter 13, verse 55. Ano yung mababasa natin? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? So papasok dyan yung ating pag-imbestiga muli. Dyan sa Galatia chapter 1, verse 19. Na wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago ng kapatid ng Panginoon. Yan po ang kaibahan po ng tatlong Santiago. Si Santiago, ito pong ating pinag-aaralan, ay hindi po apostol, mga kapatid. Yan, so tayo na po ay dadako sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay babala laban sa pagtatangi. Yan. So, halaga po ito, mga kapatid. Ito ay nangyari kasi isinulat po eh. Isinulat po ni Santiago. Nangyari ito sa kanilang panahon, mga kapatid. At ito ay magbibigay sa atin ng aral. Aral po, kasi ito ay aral. Doctrinal po, ibig sabihin, yung mga bagay na hindi dapat gawin at mga bagay na dapat gawin bilang mga Kristiyano. Kaya mayroon po tayong mababasa sa mga ngaral chapter 1 verse 9 na nangyayari nung una at nangyayari din sa kasalukuyan, sa kapanahonan. Opo, pakitignan po, kapatid, Brother Adren, dun sa mga ngaral chapter 1 verse 9. Ano sabi ni Haring Solomon? Chapter 1, verse 9. Ano po nakasa dyan, kapatid Aldrin? Ecclesiastes. Apo, English. Salamat kapatid na Aldrin, at dito naman sa MBB o magandang balita, ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ibig sabihin, mga kapatid, may mga pangyayari na nagaganap noong unang panahon at nagaganap din sa panahon ito. Para bang umiikot-ikot lang, ano po, sir? So, dito, yan. Masahin na po natin doon sa Santiago chapter 1 verse 4 hanggang verse 13 lang po tayo, mga kapatid. Kung lulubin ng Diyos. Ibasa po. Ito po

0: Yung pagtatangi. Ayan. Ayan, paki... Dito? Titignan na lang sa ano, kapatid.
1: Santiago.
0: Hanggang 4.
1: Verse
0: chapter 1, verse 1 hanggang 4 po, kapatid.
1: Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Kristo na amin, walwal ating panuod, dapat maging bantay-bantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. So, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga sisig na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang lupa na kuskusin ang damit at pinasikaso ninyo mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo mo po. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka naman dyan. O kaya'y sasangin ka naman upo, nagtatangin na kayo at humahato ng balik.
0: Ayan. So dito pa lamang, sa verse 4, nagtatangin na kayo at umahatol ng maliit. Naku, dalawa na naman po ang kalagayan ng isang tao sa mundong ito. Isang mahirap at isang dukha. Tanungin natin sa Biblia po, mga kapatid. Pareho ba nilikha ng Diyos ang mayaman at ang mahirap? Opo. Doon sa Kawikaan chapter 22 verse 2, ano po ang ating mababasa po, mga kapatid? So gagamit po tayo ng wider context o whole Bible context na talaga bang nilikha ng Diyos ang mayaman at ang mahirap? Kawikaan chapter 22 verse 2. Ano po nakahanap?
2: Kay Yahweh ay pareho ang mayamang mahirap pagkat siya may alam sa kailangan.
0: Ayan. Opo, kung lahat naman po mayaman, tingin ko po, opinion ko lang, ay wala na po maninilbihan. Wala na po magtatrabaho dahil lahat na po mayayaman. Halimbawa, si Brother Jess, may kontrata siya, ay may gagawing isang proyekto, building. Eh kung lahat na po ay mayayaman, sino kanyang utusan? Wala, wala ng labor. Mayroon din kami pera eh. Oh, kasi nung ano, wala, wala tayong mautusan. Sinong labor? Halimbawa, sa bahay, oh, marami kang pera, eh utusan, mali ka, linisin mo yung banyo ko. Hey, baka gusto mo, bayaran din kita, sabi niya. Kaya, big sabihin mo kapatid, kung titignan natin ating daliri, hindi po yan pantay-pantay. Opo. Subalit, mga kapatid, ay nilikha ng Diyos ang mayaman at ang mahirap. Kaya nga po, dito sa aral na ito, mayroon po kasing nangyayari na pagtatangi. Ayan. Ito ay magiging aral po sa atin, mga Kristiyano. Maging ito ay sa pagdalo sa ating pagtitipon or sa anumang okasyon. Opo. Ayan. So dito, may isang pangyayari, mga kapatid, po, na dumalo sa pagtitipon, mayroong isang mayaman na dumalo. Ibig sabihin, ayan po, ayan, mayroon siyang singsing na ginto, nakadamit na magara, at mayroon namang dukha na nakaupo, mga kapatid. Halimbawa, sabay silang pumasok, naupo yung isang kapatid na dukha, yung isa na kapatid, ayan, pinalis. Siguro, punuan na. So sabi niya doon sa isang kapatid na dukha, eh tumayo ka dyan. Eh paupuin natin itong mayaman, itong magarang damit at may ginto. At yung dukha naman ng kusugusin, pinaupo doon sa sahig. So dito sinasabi ng banal na kasulatan ay nagtatangi na po tayo. Ayan. So, ano po ang lesson po dito mga kapatid? Hindi po tayo mag-iugali ng ganoon na nagtatangi po tayo sa mga kapatid. Dapat pantay-pantay ang pagtingin natin sa bawat magkakapatid. Walang mayaman at walang

0: kasi naman natin na sineseparate po yung mga mahirap at yung mga mayaman. Meron kang samahang mayayaman eh. At yung mahirap, hindi po pwede doon. Yan. So mayroon pong pagkatagi ang mga ganong ugali, ugawain. Tulad po nito, pag pumasok sa kapilya, kaya doon ka. At dito si kapatid na ano, naka-sit na ito, naka-prepare na itong upuan na para sa kanya. Hindi po ganoon, kapatid. Magpagtatangi na yon. Itinuturo po sa atin, aklat na ito, yung mag-iugaling bilang Kristiyano na huwag tayong magtatangi dahil humahatol ng mali. Ibig sabihin, mali po yun. Ngayon, pagdating naman po, hindi naman po sa ano, biblical, hindi po sa Biblia naman, pagdating po sa okasyon, madalas nangyayari sa okasyon, kapag dumating yung isang bisita na may kaya, tapos may naupo na doon na alam po natin, hindi naman ka-label nung dumating, ang nangyayari, ay pwedeng ano, lumipat ka na ng upuan o ibang table, at dito na lang mo upo yung aking bisita. So pagtatangi po yun, mga kapatid. Sino po ang nakaranas na yan? Tingin ko, isa sa atin ay nakaranas na po na mayroon tayong inatidang na party po, birthday, halimbawa. Tapos nakaupo na tayo, tapos dumating ang bisita nung may birthday, yan, papatayuin ka. At pwedeng ano, doon na lang kayo sa ibang lamisa, doon na lang sa kapila. Kasi reserve ito para doon sa kaibigan ko, sa isang panauhin ko. Pag dumating, makita mo, but exclusive, mayaman. Eh, may pagtatangi na po yun, mga kapatid. Kaya dito, tinuturo po na sa atin, maging sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, sa araw-araw nating pamumuhay. Kasi nabasa po natin, napag-aral natin, last po yung ang mayaman ay magagalak kung siya ay binababa at yung mahirap na siya ay tinataas. Si pinapakita dito, yung kalagayan ng dalawa, yung mayaman at ang mahirap. Ngayon, tanong, mga kapatid, no? Dahil sabi dito, ayan, nagtatangi na kaya tumahatol ng mali. So mayroon pong dalawang kaluluwa na hinatulan ng Panginoon. Isang mayaman at isang pulubi. Yan, ito yung madalas na ginagamit ito sa funeral service. Yung dalawang kaluluwang ito, si mayaman at si Lazaro. Si Lazaro ay isang pulubi. Yan, na nandoon sa harapan. Opo, sa harapan ng pintuan nitong si mayaman. At si mayaman ay araw-araw kumakain sa gana at magagara ang kanyang damit sa kanyang pamumuhay. At si pulubi ay umaasa lamang doon, no, sa isang mumong na nahuhulog sa hapag nitong mayaman. Subalit ang kanya po ibinibigay, kapatid, no, doon sa pulubi na yon, ay yung tira-tira na pagkain ng aso. At si Lazaro ay kumakain kasama ang mga aso. At si Lazaro ay tagtag ng sugat. Mga kapatid, kung tagtag siya ng sugat, maaari siya ay may sakit sa balat o may ketong, kaya wala na po siyang trabaho. Subalit, ano ang kanya inaasahan? Diba ang isang pulubi minsan, saan siya pupunta? Diba sa isang malalaking bahay, isang mayayaman? Para kahit papaano ay maambunan, mabigyan ng kanyang pangangailangan. Subalit, ano po ang nangyari? Pagkain ng tira-tira, pagkain aso. At dumating, dumating ang pagkakataon na itong dalawang ito ay namatay. At yan po ay mamabasa natin sa Luke chapter 16, verses 19 hanggang 31. Na kung saan ang dalawang kaluluwang ito nakatulad ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Yung isa, si mayaman ay napunta sa dako ng paghihirap. Sa, sila ay nasa Hades. Yung lugar na yon, mga kapatid, ay lugar ng mga patay. Subalit, may dalawa ng lugar doon. Isang paghihirap sa apoy at lugar kung saan ligtas. At si Lazaro ay nasa ligtas po, mga kapatid. Isang pulubi. Ayun, titignan natin yung background naman nilang dalawa. Si pulubi, yan, hindi naman siguro magpupunta sa paraiso kung sinumpa-sumpa niya Diyos. Kung nagnakaw siya, pumatay siya ng tao, ano po, nilabag niya ang kautosan. Kaya napunta po siya sa lugar ng kaligtasan, dahil nasunod niya ang kalooban ng Diyos. At ito namang si Mayaman, mababasa natin na siya ay nagpasasa sa buhay dito sa lupa. Ano ang nangyari? Dahil sa kayamanan, minsan, ang kayamanan, pag sobra-sobra, naililigaw ka. Ano ang nangyari? Naging maramo, hindi matulungin. Opo, at nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Hindi niya sinunod yung aral. Opo, kaya ano nangyari? Sila ay, siya ay naparusahan. Itong si Mayaman. Bakit? Dahil minsan lamang tao mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Hebrews chapter 9 verse 57. Kaya itong aral na ito na ating pong tinatalakay, ugaliin po natin mga kapatid, no? Na huwag po tayong magtatangi. Dapat pantay-pantay ang ating pagtingin sa bawat kapwa-tao. Hindi lamang po sa ating mga kapatiran. Opo, hindi lamang po, kailangan po sa pakikipagkapwa-tao, mga kapatid. Dahil, ano po ang sabi ng Panginoon? Ayan. Sa Roma chapter 2 verse 11, sapagkat walang kinikilingan ang Diyos. O, ang Diyos wala pong kinikilingan. Mayaman man o mahirap. At napatunayan po yan ni Apostol Pedro na dumating ang pagpapala ng Diyos, yung blessings, yung pagliligtas ng Panginoon Jesucristo. Dahil doon sa kanila, yung aral na yun, ay para sa Hudyo lamang. Yung kaligtasan, subalit dumating ang panahon na ibig ng Diyos ay lahat ay maligtas, mapahintil, mapahudyo. Kaya nga po, nung pumunta po si Apostol Pedro kay Cornelius, sabi ni Pedro, ngayon napagtanto niya na walang tinatangi ang Diyos. Sabi niya doon sa Gawa chapter 10 verses 34 to 35. At nagsalita si Pedro ngayon, kulubos ang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino bang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Nung dumating po mga kapatid ang kaligtasan, kasama na po tayo. Ano po ang sinabi ng banal na kasulatan na sulat ni Apostol Pablo na tayo ay mga Kristiyano na. Wala na po tayong pagkakaiba sa mga Hudyo. Wala na pong mahirap at wala na pong mayaman. Yan, sasabi dito mga kapatid sa Galatia chapter 3 verse 28. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan na pinasulat ng ating Panginoon Jesucristo? Sa verse 58 ng Galatia chapter 3. Ibasa po, brother, sister. Galatia chapter 3 verse 28. Ayan. Salamat, Sister Merla. Sa kalagayan po yan, mga kapatid, ng mga Hudyo at ang mga Hintil. Dahil ang Hudyo, sabi nila, sila ay special. Sila ay anak o lahi ni Abraham. Kaya po ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hintil ay mga makasalanan. Opo, kaya nga ang ating Panginoon Jesucristo nung minum siya doon sa balon, sabi na ng Samaritana, bayo makipag-usap sa ating Panginoon dahil siya ay isang Hudyo, samantalang siya ay isang Samaritana. Po, dahil mga Samaritana ay halo-halo na po, Hudyo-Hintil, nahaluan na po sila, kaya ayaw nilang makipagsalamuha sa mga Hudyo dahil ang mga Hudyo, ang tingin sa kanila ay mga makasalanan. Subalit, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Yung mga tumangga ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong alipin. Yan. Pare-pareho na po tayo. Sabi sa banal na kasulatan ng mga Hudyo at ang mga Hintil. Ay, mga Hintil. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Noong tayo ay napatayos. So narito na po yung aral, mga kapatid, kaya sabi ni Santiago, mga kapatid, bilang mga mananampalataya kay Kristo na ang malaluhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin nyo sa lahat ng tao kung may pumasok sa inyong kapulungan. Kapulungan, assembly, o sinagog, o sinaguga. Yan po, mga kapatid, yung worship. Kaya, tinuturo po dito na dapat po pantay-pantay. Walang mayaman at walang mahirap. Napakaganda ito sa ating pamumuhay bilang Kristiyano po, mga kapatid. Dahil kung natatangin kayo, sabi niya, at humahatol lang mali. So, hinahatulan, humahatol na po tayo. Hinahatulan natin sa kangdukha, sa kamayaman. Mas special ang mayaman kaysa sa'yo. Kaya mali po yun, mga kapatid. No? Ayan, so mayroon po kayong karagdagan patungkol po dito sa una pong ating napag-aralan na bilang Kristiyano, mga kapatid, huwag po tayong magtatali. Yes, Brother Faith?
1: Kadalasan, ang mayaman, napapawalan sa mahirap. Hindi nakasabayan na yan sa mahirap. Sapagkat, ang mayaman, mas mayroon silang access sa lahat ng mga oportunidad sa buhay. Sa aral, sa politika, sa mga modern na ecology.
0: Labas po yan sa ano, iglesia po. Apo, apo. Apo.
1: Ngayon, yung norm na yun, yung nakasanayan na yun, umapasok yun siguro. Sapagkat makikita namin sa iglesia kung sino yung kapatid na malaki ang ibibigay.
0: Hindi po lahat, ha? Hindi po lahat.
1: Okay, I'm speaking
0: apo, apo.
1: In general.
0: Ah, sige, sige.
1: Ngayon mga kapatid, alam mo, para hindi tayo ma-malilo. Ngayon, okay, mga kapatid, o sa mga ibang panahon talaga, ay mga mayayaman na pagmarami ang ibigay, sila yung parang may halaga sa iglesia. Ngayon, sa sinasabi ng Santiago Cos, versículo 1:4, papasok dyan yung Ephesians na nilasa ko natin ng araw. Ano ba? Ephesians? Ano ba? Okay. Okay. Ephesians 2. Ito ko na yun. Na ang kaligtasan bilang sa gawa. Sa'yo lang po natin.
0: Sige, sige, Brad.
1: Ephesians 2:8-9. By grace yourself, you have been saved through faith. It is not for yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, bilang mga Kristiyano, alam natin na yung mga gawain natin sa iglesia, hindi natin pwedeng ipagmalaki. Kung malaki man yung pampag natin sa iglesia, be it financial, be it material, or be it in time, ay hindi natin pwede ipagmalaki. Kapag natin hindi mo binabasa ng kalitasan. At sa part 12:1, ito yung universal law. Kasi sinasabi niya, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Love your neighbor as yourself. Kung mayaman ka, kung gaano pinapahalagahan ang sarili, ganun din dapat ang pagpapahalaga sa kapatid na mahirap. So, pag i-apply natin yun sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, ay iwasan po natin yung sinasabi ng Santiago na pagkakataon.
0: Salamat kapatid na faith. Ay napakaganda pong ating pinag-aralan dahil ito po ay doktrina po. Dahil tinuturo dito na yung magiging ugali ng isang Kristiyano. Yeah. So, tayo po ay dadako dito sa chapter 2 verses 5 to 7. Mga kapatid, tutuloy po. Yan. Kibasa po, brother.
2: Mga kapatid ko, minamahal, maginig kayong maputi. Di ba't piniliin ng Diyos ang mahihirap sa mundo ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kaharian? At kaharian, ipinangako niya sa mga iniibig sa kanya. Ngunit ginawa ko, hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapil sa inyo? At sila ang umakalagat sa inyo sa kakutuman. Hindi ba't sila rin ang dumalait sa parangal na pangalan ipinigay sa inyo ng Diyos?
0: Salamat, kapatid. Ayan, sabi niya ulit, mga kapatid kong minamahal. So, makinig kayong mabuti, hindi ba't pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Ayan mga kapatid, so makita natin, di po ba ang ating Panginoong Yahweh, kayo na niya binigay ang ating tagapagligtas sa Jesucristo sa isang karpintero. At siya ay pinanganak si Jesus Sabsaban. Doon ang tayo po mga kapatid, ang ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo ay sino ang kanyang tinawag? Diba, mga bangong isda? Tulad ni Apostol Pedro, ni Santiago, ni Juan. Ayan, kung makikita natin, mga kapatid, sila po ay maging isda. Ano po ang kalagayan ng isang maging isda? Diba, sa panahon lang natin, tignan natin, ba sila ay napakahirap na isang maging maging isda. Dahil kung wala kang huli, yan, ang masakit, parang umuwi ka na, anong walang-wala na talaga. Parang gumuho na. Dahil bakit? Dahil doon ka umaasa sa may papakain mo sa iyong pamilya. Napakahirap ang buhay ng isang maging isda. Babad ka sa init, kagabay. At sila po ay naguling na mahirap po mga kapatid. Isa panahon nila, kung ating pong pag-aaral na mabuti, napakahirap ang kalagayan ng mga mangingisda. Kaya nga po, nabinigyan ng Panginoon na sa maraming huli ng isda, di ba tuwang-tuwa sila? O nakakuha sila ng isda, masayang-masaya na sila? Ganun po mga kapatid, no? Sa bagay na yon na biyaan sila ng Diyos, sila ay masayang-masaya na. Ayan. At dito, ano pa ang tinawag pa ng Panginoon? No? Subalit, mayroon po natawag ang ating Panginoon na di naman po lahat na natawag ng Panginoon ay mga mahihirap. Kasi kayo sa pong maniningil ng buwis. Eh kapag maniningil ka ng buwis, itiyak, may kakayahan. Si Apostol Pablo, hindi naman po mahirap. Kasi ang Pariseo, nakakapag-aral po eh. Subalit, ikalooban ng Diyos, mga kapatid. No? Kaya una pa lamang na kung makita natin doon sa Luke chapter 16, verses 19 to 31, makita natin naging kalagayan ng mayaman at ang mahirap. Diba? Napasama tuloy itong mayaman. Subalit, yung mahirap, mga kapatid, siya po ay napunta sa kaligtasan. dito, lumago ang pananampalataya, naging matibay ang pananampalataya nitong isang dukha. Dito, mga kapatid, no? Pinapako. Yan. Mayroong pangako ang Panginoon Diyos sa mga umiibig sa Kanya. At dito, yan. Ngayon, inahamak ninyo ang mahihirap. Sino po ang sinasabihan nito? Yung mga mayayaman. Sa ibang denominasyon, sa ibang religious group, sino po ang madalas na nag-aaway-aaway? Di ba sila-sila din? Pinahabla nila o pinapakulong nila. Yan. Kung may gusto silang kunin na isang lupa, ba meron tayo napapanood na isang napakayaman, billionaire yun na. Subalit gusto pang angkinin yung lupa ng isang tao. Dahil anong negosyo niya? No? Ayan. Dahil napakalawak ng kanyang kayamanan o developer, eh pinag-iinteresan niya pa yung lupa na hindi kanya. Yan po sinasabi dito mga kapatid na yung mga hihirap, eh, inahamak nitong mga mayayaman. Ngayon, isa panahon po ng kanila, no, panahon po nila, eh mayroon pong mga mayayaman. Opo, at ang mayroon din mahirap, at tinuturuan na sila itong mga mayayaman ay dapat pantay-pantay. Huwag kayong magmaging malupit, huwag kayong maghabak ng isang mahirap. At sabi dito, ayan, hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo? Diba? Mga kapatid, isa panahon natin, hindi po sa Church of Christ, iwan ko lang po sa ibang denominasyon, no? Pwede kong congregation natin, pero iwan ko lang. Pero sa ibang denominasyon, sa ibang religious group,

0: na club. Kaya ninakaw, laya. Hanggang ngayon, hindi nakuulong. Magnakaw ka din, kulong ka. Magnakaw ka ng milyon-milyon, hindi ka makukulong. Bakit? Yan po mga kapatid, no? Masakit. No? Dahil ang mga namumuno ay nagiging korupsyon. Subalit, sabi sa banal na kasulatan, ang Diyos wala pong itinatangi, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, yan, ang mayayaman, ang umaapi sa inyo, sila ang kumakalad ka sa inyo sa hukuman, tulad po kay Apostol Pablo. Nung kinalad-kalad po siya, sino po ang nagdala sa hukuman sa kanya? Di ba itong mga Pariseo? Itong mga high priest? Dinala sa hukuman? Sa gobernador? Siya pinarataman. At makita natin ng ating Panginoon sa Kristo, siya ay narap kay Poncio Pilato. At siya ay hinukuman, mga kapatid. Siya po ay pinaratahan din ito mga Pariseo. Ito mga Pariseo, mga eskriba, mga high priest, di ba? So, sa kanilang kalagayan, sa panahon nila, hindi naman sila mahihirap eh. Oh. Sino ang naghabla sa ating Panginoon? Sino ang nagpakulong? Sino ang nagpapatay sa Panginoon? Di ba? Itong mga high priest at sa mga itong mga Pariseo? Yan po ang nagiging kalagayan ng mayayaman at ang mahihirap. Kaya sabi dito, hindi malait at marangal. Ngunit, sabi niya dito mga kapatid, pinili. Ayan. Pinili yung mga mabababa, yung mahihirap para yung kanilang pananampalataya ay lumago tulad ng mga apostol. Apostol Pedro, di Santiago, sila po ay banging isda, at sila po ay nilait, mga kapatid. Kaya po, ayan, so tignan natin sa 1 Corinto chapter 1, verses 27 to 29. Ito po yung mga kalagayan po ng mga Kristiyano, mga alagad, na sila'y tinitigda sa kanilang kalagayan. Ayan. At pinapakita dito upang hiyain yung mga marurunong. Ayan. Ibasa po, mga kapatid. Sa 1 Corinto chapter 1 verses 27 to
1: 29. Upang kanyang diyarin ang malalakas. 28. Hinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at dinahamak sa salubutan, maging ang mga bagay na wala talaga upang mawalang saysay ang mga bagay na makakalaga. Upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos.
0: Ayan. Salamat kapatid na Agren. So dito pinapakita po ng sulat ni Apostol Pablo doon sa Corinth, doon sa iglesia doon. Sino po yung mga madalas na nahamak, mga mabababa? Subalit, pinapakita dito ni Apostol Pablo na sino pinili ng Diyos yung mga tinuturing na hangal. Kahangalan, sabi. Bakit sila ilingkod ng Diyos? Yung mga mangingisda. Sinabi nga kay Jesus, siya ba siya ay isang anak ng karpintero? So dito pinapakita na po yung kalagayan ng mahirap at ang mayaman. Subalit, ayan, pinili ang mga naturingang hangal sa salibutan upang hiyain ang marurunong. Sino po ang naging kahiyahiya po mga kapatid? Yung mga eskriba, yung mga tagapagturo ng kautusan, na sila ay nagmamagaling. Subalit, mga kapatid, sino ang tinuro ng Diyos? Sino ang kanya pinili? Yung mga mabababa, mga kapatid. Tulad ni Apostol Pedro, ni Santiago, yan, ni Juan. Sila po ay mangingisda po lamang. Kaya ang tingin sa kanila ng mga Pariseo, ano ito? Mga mabababa, mga walang pinag-aralan. Subalit, sa harapan ng Diyos, mga kapatid, sila po ay pinili upang ihayag ang kaligtasan, ang salita ng Diyos. Kaya po, ano po ang kinainggitan nito mga Pariseo? Dahil sa ating Panginoon Jesucristo, dahil sa kanyang pangaral ng kaligtasan kaharian sa langit, ay dumarami ang humihiwalay at naniniwala sa ating Panginoon Jesucristo, yung mga Judaism, yung mga sumusunod sa aral, no, lumilipat na sa ating Panginoon, kaya nagalit ito mga Pariseo. Kaya nga po, mga kapatid, yan, pinili niya mga pangkaraniwang tao. Matututulan ba natin ito, mga kapatid? Di po ba? Isulat na po ito, pinasulat ng ating Panginoon na pinili ang pangkaraniwang tao. Tignan na po natin sa Church of Christ. Ba, makita natin, halos lahat po tayo dito, pangkaraniwan. Sa ibang pananampalataya ay naroon ay mga malalaking hawak na negosyo, mga judge, mga attorney, kung sino-sino mga matatas, nandun sila, nagsisiksikan sila. Pero dito, halos mga kapatid, diba, pangkarniwan po tayo. Dahil pinili tayo ng Panginoon Diyos, magalak po tayo mga kapatid. No? Kaya sabi niya, pinili niya mga pangkarniwang tao, mga hinahama at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Sino bang kinikilala ng sanlibutan? Diba halos lahat? O halos, hindi ko naman, ano, eh alam po natin na kapag ang isang membro sa ibang denominasyon, kapag siya ay mayaman, mayaman na ma-espesyal. Bakit? Dahil nagbibigay na malaki. Yan po. Subalit, ito ang sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Pinili niya tayo, pangkarniwan po tayo, magalak po tayo, mga kapatid. Kaya sabi nito, sa 29, kahit walang sino ang makapagmamalaki sa harap ng Diyos, mayaman ka man, wala kang may pagmamalaki sa iyong kayamanan. Tignan mo po mga kapatid, no? Ang mga mahihirap siyang ginamit ng Diyos. Yung mga mayayaman, halos, ako sinabi lahat, kapag mayaman na, minsan, ang ginudyos na nila, pera. Yung po masakit. Opo, bakit? Kasi ang oras nila, pera, negosyo. Yan. Paano yung negosyo? Araw at gabi, negosyo na sa isip. Ang Diyos sa kana. Walang Diyos, minsan. Bakit? Dahil sa sobrang kayamanan na. Napapalayo na sila sa aral. Yan. Ang masakit. Kaya pinili ng Diyos, dinasabi ni Apostol Pablo dito sa Corinth na yung mga may hina na mga tao upang sila ay hiyain itong mga marurunong, yung mga mapagmalaki. Subalit, sabi ng Panginoon, naulit ko, walang sino ba makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Mayaman man o mahirap. Yan. At tulad po na nabanggit kanina ni kapatid na faith na yung mga mayayaman, kaya hindi naman po lahat. Nagiging special sila sa kanilang congregation. Po, hindi naman po dito sa ating congregation sa Church of Christ. Dahil sa aking observation naman po mga kapatid, wala naman tayong pinagtatangi-tangi dito. Kung minsan, kung hindi po natin nabati, nabati natin yung isa, wag po natin isipin na kung namimili si brother, namimili si sister, yun ang kanya nilapitan, ako hindi. Wag po tayong maging conservative mga kapatid. No? Dahil minsan, nabati yung isa, at hindi ka nabati, eh, siguro, mga kapatid, hindi ka lang nakita. Subalit, wag mo tayo mag-judge po dahil lahat po tayo dito ay pantay-pantay, mga kapatid. Mayaman man o mahirap. Pero pinili ang Diyos ang isang mga mahihina. Diba, mga kapatid? Mahihira. Ayan, Brother Faith.
2: Huwag po natin isipin na kung ano yung mas mahal na tayo ang Diyos ang mayaman sa mahirap. Kasi pantay yung pagpapalya. Kaya ang dahilan kung bakit mas pinatunan ng mas malalim na pansin ng Panginoon ng mahirap para tubungin at paunawa sa akin na mayroong hindi pantay na makikilungo when it comes to spiritual and social.
0: Tama.
2: ang mahirap po kasi makakapagin, sila yung may kababaan ng loob, sapagkat sila yung salat. Sila yung mas magaling lumapit sa Panginoon para manalangin ng biyaya ng pagkakalong sa kanila. Ang mayaman po kasi, minsan, kahit po yan ay isang Kristiyano, mayroong tendency na pag siya ay hindi salat sa anumang bagay, mayroong tendency na pag-iisip niya is mas blessed siya, mas nabibiyayaan siya kaysa sa mga iba. At natutuon yung tumutubo na magiging makas niya. Kasi ang tingin niya, mas marami akong nagagawa kung mabuti. Kaya ako yung sinigayaan ng Panginoon ng Diyos. Yun yung usually mindset ng isang tao. At hindi lang yun. Ang isang mayaman na patuloy na tumatanggap ng material na biyaya, sabi yung sabi ni Brother Pili, na minsan, nakahari na yun. Sinasamba niya. Imbis na Panginoon ng Diyos ang sasamba niya, dalawa niya. Yung pera niya. Malapit sa kanya ang puso, sapagkat ang buhay na ginagalawan niya mas malaking sa bako. Kaya huwag po natin isipin na pagbayaran tayo, hindi tayo parang kahit magbayaman, hindi mahal ng Diyos. Parehas po, magtayo lang po. Mas ginagamit lang po ng Panginoong Diyos ito na ipabulat sa atin na ang bawat tao na ayaw mo na tumahirap ay walang pwede ipagbalaki sa
0: atin. Salamat, kapatid David. Okay. At patukol naman po doon sa mga blessings na pinagkapanok ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga Kristiyano, ay yung mga may pagmamalaki natin na nabibless po tayo, po, ay yun ay karagdagan na binibigay ng Diyos sa iyo. Mga blessings na yan. Pero tingin ko po, ay huwag po natin pwedeng ipagmayabang yun. Ako ay binibless ng Diyos dahil ako ay tumutupad sa kanyang kalooban. Tingin ko po mga kapatid, no, na naman po siguro. Iwasan po natin maging ganoon magiging ugali ng bawat Kristiyano. Kung tayo pinagkaluban ng Diyos ng blessings, pasalamat po tayo. Dahil yan po ay temporary naman po na pinagkaluban ng Diyos para sa atin. Ngayon, mayroon pong, dahil kailangan po natin ng whole Bible context, patungkol naman po ang Diyos. Ang tinitignan po niya ay hindi po yung panlabas. Kaya nga po si Propeta Samuel, nung pumunta siya doon kay GC, at pipili siya ng magiging kapalit ni Haring Saul, po, na dahil hindi po nalugod ang Panginoong Yahweh, papalitan na siya. Ang tinignan niya ito, dahil nakita niya makisig. Balit, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi tumitingin ang Diyos sa kakisigan. Ano ang nakita ng Diyos? Nang ano? Sa puso. Tumitingin ang Panginoon Diyos. Doon sa unang Samuel chapter 16 verse 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ang katulad ng paningin ng tao. Panlabas na ang yun. Tinitignan ng tao. Ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Mga kapatid, ang Diyos. Opo. Ang tinitignan niya, ating sanong din na sa puso po natin, mga kapatid. Kaya, ano po ang sabi po sa Luke chapter 6 verse 20, nangangaral po ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po sabi niya sa mga mahihirap? Lucas chapter 6 verse 20. Kaya nasa harapan po ng Panginoon, karamihan po ay mahihirap. Tandaan po natin yung nagpakain natin Panginoon Jesucristo na higit 5,000 katao. Halos lahat doon ay mahihirap. Eh kung mayaman ka, di alis na sila doon. Po. Kaya napakain niya, sumubra pa, napakain, nabusog lahat, 5,000 katao. Ngayon, ang sabi sa Luke chapter 6 verse 20. Ibasa po, sister.
3: Humingin si Jesus sa mga alagad at sinabi,
0: Ayan, mga kapatid. Tututulan ba natin yung sinabi ni Jesucristo? Eh, mga kapatid. Ano? Ayan. So, maganda po na kung tayo, sabi ni kapatid, na-bibless tayo, huwag po tayo malaki, mga kapatid. Still, humble mo tayo. Pagkumbaba lagi. Ayan. Anong oras na po? Ayan, 10:30 na. Po, hindi ko hanggang dito lamang. Kapatid na Justone, katanungan, karagtagan na po. Tayo. Okay, Brother Justone.
3: Nabanggit ng Panginoon na mas tinili niya yung mahirap. Sabi niya, ang mahirap, ang lalaba, pinataas.
0: Yes.
3: Kasi ang mahirap kasi, kuntin po siya. Dahil sa kaya pa na buhay, kaya kuntin po siya. Dahil sa kanyang pagtitiis at pagpukuntin ko, pagtitiwa sa Panginoon, kaya ang Panginoon, siya ay pinataas. Sa mayaman naman, yun sabi ni Brother Faith, o, totoo, namuna siya sa ating kumulia sa araw kasi kaya nilang pag-aaral sa iba-iba ng anuwi. School na mayaman, kaya namuna sila. Ngayon, sa tuloy-tuloy na pumuhay nila sa yaman nila, nakakalimutan nila na nakapalayo na sila sa Panginoon. Ganun yun. Kaya pag tuloy-tuloy yun, ang inisip nila palagi, tulad ng mga mayaman, mga senador, yan mga yan, sa akin lang ha, siguro mga yan, kahit hindi ko, yan kaaralan pa rin nila kung ano yung kakaganda ang buhay nila, o kaya yung pagkuha ng kapan ng yaman, di ba? Pero yun, sa akin kasi brad, kami ni Cisco, galing kami sa hirap, sa pag-asimuso sa buhay, hindi namin pinagmamalaki. Sabi nga, pag nagbigay ko ako ng pagsabi, hayaan mo na lang na malaman mo ba kaysa yung ikaw yung magsabi.
0: Yeah.
3: Pero dapat, maging tukuyan na dapat humble palagi. Wala tayong kailangan ng pagmalaki kasi lahat ng mga bagay na pinagkaroon ng Panginoon, temporary lang.
0: Yeah.
3: Pinakamaganda talaga na ipunin natin yun, yung unang-una, yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa kapatid. Kasi, ang totoong kayamanan talaga, brad, yun na yun. Sabi nga, dito sa ibang ng mundo, lahat ng pag-aaral natin, lumilipas. Example nga, ang kagandaan ng isang tao. Kahit anong lotion mo, kahit anong hapit mo sa mukha mo, pupupas at pupupas yan.
0: Parang damit.
3: Bagay pa kaya, sa ano pa kaya. Tao ka, inaalagaan yung sarili niya, pumupas eh, lilipas eh, diba? Kaya ang pinakamagandang gawin natin, yun, patuloy natin na palataya, hawakan natin ang pangako ng Panginoon. Lahat naman tayo, walang perfecto, lahat tayo nagkakasala. Pero kung patuloy din tayo, ano, sa Panginoon, magtiwala tayo, siguro makakalitin natin ang pangako niya. Basta huwag lang tayo tumalikot.
0: Salamat, kapatid na Justone. So, magandang karagtagan po. Yeah, so, dito sa ating lesson, kapatid, application, no? Makita natin, ang ating Panginoon ay hindi po nagtatangi. At ang tinawag niya ay yung mga mabababa. Mga sinabing mabababa, nasa isipan natin, mahirap. Totoo naman po yun, mga kapatid. At napakadali naman po na ating pong very common. Kasi po ang madalas natin nakakasalamuha, minsan ang mahirap, no? Nakakausap niya mahirap, napakadali nilang mag-usap. Kausapin mo yung bilyonaryo, hindi mo kagad yung malalapitan. Ba? Diba? Diba, kahit na mag-evangelize ka, puntahan mo siya, nakaalaman ka bakit, hindi makalapit sa kanya eh. Yan ang sinasabi dito mga kapatid. Ano naging hadlang sa kanila? Dahil sa kanilang kalagayan. Dahil sa kanilang kayamanan. At matataas sila, tingin nila, marurunong na sila. Subali sa harapan ng Diyos, sila ay dukha, mga kapatid. Naman po, at a happy birthday po sa ating lahat, mga kapatid.
4: dahil malaking ang beautiful. Hymn number 66. Beautiful.

Mga kapatid, ginawa ko ang mga prinsipyong ito sa aking sarili at ni Apolos para sa inyong kapakanan upang mula sa amin ay inyong matutunan ang kahulugan na kasabihan na huwag ninyong hihigitan kung ano ang nasusulat. Ito ay upang wala sa inyo ang maging mayabang sa pagtatangi ng isa laban sa isa. Sapagkat sino ang nakakita ng pagkakaiba ninyo sa iba? Anong mayroon kayo na hindi ninyo tinanggap na walang bayad? Kung natanggap ninyo ito nang walang bayad, bakit kayo nagyayabang na parang hindi ninyo nagawa? Nasa inyo na lahat ng maaari ninyong gustuhin. Naging mayaman na kayo, nagsimula na kayong maghari at nang bukod sa amin. Tunay nga, nais ko maghari kayo upang makapaghari kami na kasama ninyo. Sapagkat iniisip kong kaming mga apostol at ay inilagay ng Diyos sa kahuli-hulihan ng hanay na pinapanood at gaya ng mga taong nahatulan ng kamatayan, kami ay naging isang palabas sa mundo, sa mga anghel at sa mga tao. Kami ay mga hangal, alang-alang kay Kristo, ngunit kayo ay marunong kay Kristo. Kami ay mahina, ngunit kayo ay malakas. Kayo ay kinikilala sa karangalan, ngunit kami ay kinilala sa kahihiyan. Hanggang sa mga oras na ito, kami ay nagugutom at nauuhaw. Kami ay nagkukulang sa kasuotan. Kami ay pinalo ng may kalupitan at kami ay walang matuluyan. Nagpakahirap kami sa paggawa, gumagawa sa sarili naming mga kamay nang kami ay nilait. Nagpapala kami nang kami ay inusik. Nagtiis kami. Nung kami ay siniraan, nagsalita kami ng may kabaitan. Kami ay naging at maituturing pa rin na inayawan ng mundo at ang pinakamarumi sa lahat ng mga bagay. Hindi ko isinulat ang mga bagay na ito upang iyain kayo, ngunit upang itama kayo bilang aking mga minamahal na anak. Sapagkat kahit mayroon kayong 10,000 na tagapagbantay kay Kristo, wala kayong maraming ama. Sapagkat naging ama ninyo ako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya inikayat ko kayo na tularan ninyo ako. Ito ang dahilan kung bakit ko pinapunta sa inyo si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Siya ang magpapaalala sa inyo ng aking mga kaparaanan kay Kristo, gaya ng pagtuturo ko sa kanila sa lahat ng dako at sa bawat iglesia. Ngayon, ang iba sa inyo ay lubhang mayabang. Kumikilos na parang hindi ako darating sa inyo. Ngunit malapit na akong pumunta sa inyo. Kung kalooban ng Panginoon at hindi ko lamang malalaman ang salita ng mga mayayabang na ito. Ngunit makikita ako ang kanilang kapangyarihan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi naglalaman ng usapin, kundi ng kapangyarihan. Ano ba ang gusto ninyo?